0: a enye egu apaswo no ye mubom na bibibia entumi ewiepe nene ensem no a enye ye ba bedi hu nkomo no obi gan ye osise kutu sebam na ba ku ebi ene se empempa mino kasai eye kuo bi a wo mo ewo oman kronkro gan hanu sei concern drivers association wo mo tina se nansen no wo mo fa ha obi mo na o hawa wo mo efe mo ani se wo mo de o mani tem wo ba bia bia ya wo mo to petrus ani ade ade no a wo mo be ko no na se ehuru akosoro ebuo na e wo se wo mutua no awon be ko na ehuru akoso enom ni ade a no nam so me nei wo mo de tum panifo ani mo se wo mo hwe na wo mo enye hwehwe mu mfa mo me san se ya ne hadwene pa nti wo mo de san se mi e ba ye ndra da dwin ne bosome ne da na e to so eduba ko wa fimpinu ene edronu nsiem na panifo yi e de ensemi e ba mo nti so wo mo tre se wo mo be ko no petro a e wo se wo mo to no 15.60 no mo be ko na ye 15.90 per liter eno nti wo mo tre se empenifuo enyi womanansio na se womuntoto nyoma na bibibia entumi enwie peye wo hono mu ano pei ye ba bedomu asukọ wo ha na afei bibibia enso entumi enwie peye wo hono mu ebrempa meroka se free SHS dwumadie no afim pinu edunsu mu ana se dwumadie no ehyase former president Nana Addankwa Akufo-Addo ana wode se dwumadie no ba ya ma toto aso ama mprempren wo ma mpani a wote so sisi a doctor ana se his excellency John Dramani Mahama wono nene wono so abeto aso nom ni adia nene dwumaku a wo mo supply ni ma ti se square talia nom ni adia de no wo mo de nsem aba monte so se mpanifo de omuka be se 2023 mu abesi ene no ka bi wo hono mo wo se mpanifo etua no nti ama tese womu dwumadie no a womu di no womu hu se nyo meesa nse sa squatter de na womu pempam no eye nyumaku obi ana womu di ede mom anu nti womu kra kobo besia free bank anu nti na nsen no bank for e dan womu ka womu nso tese aban kakra odi be mom no womfa mom anu nti ama ayede ede mom anu nti womu sere mpanifo se womu ka womu sika ana se ka womu di omu no wamu intia enfa momo ane bibibia enso entumi enwie peye enano peye babe dumu esuko ewa hanum se na emprempra meno kasei honorable salom ekasa edima NDC amanyukono ewa ningo prampram watana se ewa ha sara enso ana honorable emos donko ekasa edima NPP amanyukono ningo prampram wanonso watranse fefefe ewa hanu mse okay bonkatama surada honomo ana wakasa erimo mwano peyi watranse ewa honomo enti yanko mwama kwa ba na bibibia iripe honorable salon
1: yo
0: ano peyi mimo kwa ba
1: mbuzia peyi midase midase na ano peyi diye sena debia mikano nyamina edi asidan nyina mano ne plan B tiefo na no na me yese me frea ba program no ma ya la no enko wo mu ba ku to mu so no ye ntumi amfa ho na mu se no ye frefo no ye tiefo no se mo mu bu ni ni die ndi anopay plan B any management na tiefo ye damwase na ba ba idi mi mpenyi for mi constituency for honorable Sam George mchawa no pay chama Vanguard mi boss Peter Nate ogo bonguna udie nim yankofo nyina titiu mami baku bi mi pese mi boni dia no pay se juma obo no odi ama NDC party no se yefa reward emanu obojuma or a grounds person mami efeno Lydia Angel Nutako do na efeno lady double lady double or vie for the deputy national organizer